klima pe san zèl, e san epe san zan pater lan mer, nan wòl, di pe don nan ben nan fòs anpe pli fòl, e pou kontilman san zèl. Nou bizwen reflesi seryezman avèk sanzman klima, son dinamizm, tout san la e san zèl, e vin pli fòl. Si nou pou perdi nou ben plato, il a le mouman pou nou kapab komans pran ben aksyon un pe pli serye, e ben desisyon pli serye, e fè ben refleksyon un pe pli serye.

0: sa radyo. Soti direk nan ekran sa sel. Ou koneksyon avèk mwen meyè hits lokal e
1: internasyonal.
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.